sakit luwa haurin niya lang na ta tamang ang utalang ay siyubo niya ugan no tana haurin niya lang na tiguan no kay maligya to na hata sa wabang nga nga lakot nga tayo may tiwala ka nun no ayong kasunapik si tiwala may at wala makuha kain ngun ugan no kain ngun lakas ugan ta ukunin nga sikko sakso ni kain ngun lakas ugan alam masit tatakiyok tayo may tukuto akan tayo may tumuto akan no tapang ano naman sanggoyahat lang sa marugo dahil sanggoyahat ka no kaya ngohat ang ati ko sito lang ka no sito ka no dahil matasang moto ko dyan na suno aswi lang atuin lang no nakatawalo lang sa mga tatay tsumane nakasuta akasigit sutlo dahil nasigitubun akasigit sunilo dahil may tulog sa mamat nakamalok sa mabugot unno alimak dahil na usijabi na katunun na ito kaligak may ngito ikumahatiga hulaw tabi na kalok sa malaka tapi ko nga nangyak na ito mutubak mo ay yat sa tigi walaw kama nimaro walaw sa nga tigi ko na silok sa malaka dahil na tubak aso ila unno alimak siya ay mamayla kama takkan nalo ay pagatunun na igala medyo imakpame igala medyo takiyo ka alam ito ay mailok sa maganok aso ila unno alimat siya imakmaila kama ligano uba nga hakikaso katakalawa kama daman na tubang alupata ka akin niya hangiman akama utipit sa hangimata dahan na niyong mailuwa kasi kung nasaya kalawak ligurat sa mga tubang may kisya nila akanap sa hangin namin kaya magyami si malakalawa kama timilima ka tasa mga imaalam mo nibigay ito niya hataman utitoy niya hatalawak sa marunga niukimak mo tigal na ito yung sugutan na kapagutay ko maraka utitoy niya hatalawak sa maraka dahil ma ukakain na kamataga kawari ito karangin niya katunga kawari ito karangin niya may siya manakatunga tago halawak kama dahil may kailaw sa marunga ay baka ukaw takalaw sa maraka arula kama takan na ito nun ito email sugo ara o bibili kama kibigya doon na hatala kama tamani kuha ko tilo nga siko ko daw si malak tilo nga kuha ko tilo nga takuraw lala kama nimat ako na isi nga himailig ako dahil na ay pakatunan na ito sikito hangan ito atabit sa hangit ito hanuki atarok hangan ito dahil himailig ako himailig ako si malak hanok lakay laulang himailig ako na ulaling masoka aula de siora asoy la kone alo ni pa haro na anno tay mele lo ta bin ga yaga ni khoa gut lo ta ko la la la ma tay mele nga sibo nga lo ta bin ga tsugo ni pa hat ago na anno u ba nga pi ngi tu ga ma hori ma ngwa tu sak ta ne ranga ya ku ti ma hori ma ngwa ta ga pi ngi tu ga ma asoy la tay me ga lo tsugo tu tsia si lo ma ngwa u ba ni tu ho sibo nga ga na nga ki tsia ni sikitu tu tebo lo si ulis tugu khobe so se ban ga tugu lo amma lo ta nai pa ga asiu te sia la ko nakka te sia ga ta on de si mahla ks marunga tu khulla ngan ngi ba ga lo ne si mahna nga tu tia si la ks marunga ta ma pi ngi tu te gi ga me khawa ne mat songa asu la tu tia la ko ni songa ni pa ha ne an so le ni li khata o ngi nanno ikkhale la ks ma me yunga ikhalo ra ga ikhyatta o te la ra sali uwak siya ko tabi niya ka tap unga po hata mo tukulaw kita ka tayo kina uwak na isa ta ikhalila ko si mamma niya ka ay pako ka util siya nilil tayo na alas matuno nilil kita util tayo na matuno imaila ko si mara ka ikhalaw na tukulaw kita ka namatak na wabi po hata iluan ito kay kaswala ko imaila ko si mara ka tunon na ibang atok sikito kangan ito imagyan lang ito, upang alito pa marapato nga, unu alimak. Dahil ma, aswil lahay mao, igi mao, tikikarat ang ito na upang nga, tikikarat ang ito na upang nga, igililaw sa maranga, dahil na, ikhiyataw rik, ikhalorak. Aswil lahay, tikikarat ang ito na upang nga mao, tikikarat ang ito alay lawak sa maya, unu alam, matakto alam, mapaksidyo alam.

pikisakar at nata pilih tau si mabugut inyun nuk nuk nuka nuka galu ane galu tata bota inna kati mangitalo gulok si magatigo anana bota kalok tu binyutili ko ang natalok si miman nuna kati ang nalok magatigo at tata bota kati mangitabon ilo

Tunga sonyu rong migit tikulak tu saksaw rok tildigo CBC ukiok tak tu naro tinga go damanga e karung ni ukak tiwi nga tobi utak ulumikit ko tau rok tok July 16 sagarot 16 2026 tagba ulango yok tu saksaw nak tu nuna bumita ko at iglugi yo katak tu matuyaw si marakpat nutak ay kanwin na yakpan. Inong ni kigaktoy yo katak tong minarang na aktugo kanok asitsak tau yaga akaktoy taku yaga akaktatin ni akik tau yaga akaktunin o kausakang na akpong. Nutang mitaw tunga viksak takak si marang mata kunong sapun na

July 16, 2026. Nunavumi iglugio yut mato rakta guti, nutara kanina yakpat, kamagio kataktun. Inung nikikaktu yusungu yung minarang naktugu kanok isumagiakang mga takwa asik jirakak ningini. Takio atano akpakawi sa akluktok, inuk titulu kaluna titulu, pivaleyre rekatang naktunin. Tunga sugiti kulak utak simarak tilugon.

0: Tunga Sanjurong Migitia could look to Saksar of Tilugo CBC, Okyoktu, Naro, Tingakutamanga, Ekarungi, It Baksak, Igaraku, Tagriak Tilusi, Kawiak, Yuksorok to Sitok, Tauvani Makung, Aka, It Baksak, Pivale, Yutigo to Sarok to Sik. To sak tuk sorong mi yusi makong ni nunavu mi iglugi yaw yut pinaswako siyo yung mi matunang nakaktorong mat ipagsak narunak sikan na kunak silaw matagavamat kut takot ang ikari yaw yut ukwik taw kan na kunak nang ningan ni ukwik ngay nang ningan ni isumaru tigi yaw yut nunavu mi kamagi yaw katak tut Ukausio katak tidugit takot matumati taurak tidugit nutagay do inusuk tulun nunavu mo mit kimaksima yaga kagayak lutik inung mitana kikak tuyi manitok Thompson ukausio kakpok tana akawing itlunio Ukakatakakon nak silang masibisik timit, turi sa ketsung mit, takot, matuwadle at tilugit, kanok isumagayak ang mga, kanok do asitsik sinang mit, ako yung magayang mga.
1: Tungasuge manitok,

0: corre e su malo quello ogni tacca solo non taccan 55 non avevo e non avevo mingato e tamani e le cose la tamica ogni toccolo e tamacqua per le reango giù dai metto le rebbe canginata taccore e su malo ogni tacca pari a un certo all'umata ma quale non taccan e le cose sono ne kangi tukului. Taima au lakti tau tui nakti lewin kuwerengi taga. Kuwerengi tammakaruwa. Inuin ayungi tuaru tillui pari yun nakti lewin la nero kiksakni kumu iglok jamiani pari kanani ayukat tammata. Kisiyan iglok jota kautok nunaling ni takunani 25 ngujuni. Nuna vo iloan e glorja ta kautok, matu se matu in naktu arungning. Pare bingo on nak tiartuning, inuin ayung itu tukarung matatai cimena kalunano tiki taurung itiluin, tamakua ili arduyun, ili yaugalaktun, pare yaulakatta lautun, ayung itu nun, pisima yaulaksuting. Tamanna aulakti tirinialung, nukkaraa kalaktuugaloa. Tamakkuninga nunavu me pilriangu kunnaktunin. Taakkuaru innei teimei taurougaloa rivun. Aulakti tautu innappaksutin. Amma nutakkan teimei taugiali rivun. Aulakti tautu innakattaksutin. Teimei taut jutukaalu miyuittau. Inui ajungi tanginne pilriäänin. Tunne okkaitu innattu taakkua gavamakkun. Inulata on itunun marigakta kattakaloa inui sivulliu jau ja realiin. Inui sivulliu jau ja reali ajungin mata. Tamakkuninga pilirreanin.
1: Takusima sati isumagiluge hanuiligunnakha makkuttu himaippa ilamini nunalimini ilikhusiminillo.
0: Kau ya kata latar ni kau yang kata sekatar ni kau yang mana salon ni kata ti kata ti salon mayunga. Kau makunno ekana ya latu inna latu makuk tu arna. Tigo ang wang ulu ni perong ni kau. Kau ya mangit dia tu kau sang mana ilak kau si mana ilak mana glow ni kena kau mata kau ya mangit tu kau. Atau siung itu me inna utu inna tu me tamani katisi katang ni kulak tu ma tiguang wang inna su ti pirok tu in nagling nak tu magaro in sunang mga minalulak tu kalunang ang isu tiglo inu walo su ti ilak ko sang mene kau sang mene kau yamang itiak su ting tayman na ito ning inuk takarok tu pasiyak sa tu ang ublunitan na nunavuga ba mga pasiyak sa latang ujo. Tay may liok titing makisiyan ito ay may tuwi takwa makuktuwi tamana in nakuktuwi.
1: Taman na ilanong navumiyo, hitong nga rizaw zui, awlak titaw tuwin na hatang mata sila taano, taman no kaw sarigati ko. Taman na kaso si tuwin na lekha surlo, hanuing ito dito, kamagizaw lo alekha.
0: Eh, takwa, nunavortar se makataung mata nutakkan nunavortar se mayuno ilagi yaujui imma kan nunavo gava makkung illo nunavo tunga vikkullo katilote tamachimenga katujja katige glote okallaka okallau siqaga qalqtui ila takko nutakkan irligartik sakang illatta matamanna nipekang immata innei tei meille olo arivut. Una apikoti ulettu, apikoti lattaan ulettu. Suomi makoa innuin, ajong nirsauti taungin nappan. Gava makku tinnun. Suomi, ajong tiehtu makoa innuin. Eli nirsima joami suara ulettu. Tamakkoa nunakakaatuvin jongi tyin. Ikana yon nakpata nutakka ni pilegiluting, pahegiluting, innang ni pahegiluting. Inu katimino pahegiyawun na luaktuin. Titikakakakang ito, tsunami ayungi jutiarong ming.

0: Tømmerne i sumarungen er lettere til å suge med innuin, er jordner sa til tøvungen nappen.
1: I kan så opptau tjære lov at nu når vi med rettunger i sig hos, nu når vi med rettunger i kan så opptau tjære lov at
0: nu når vi med rettunger i kan jo opptau tjære pata kallunna nunganun i sumarattere jang i tøyen. Bære i tjermen kvinner lorti. Nu når vi nutarangen kan man gøre tjængen nami kisiani. Gav mig kongen nu, i ang jo kang i to pas i jak sau yin. Kisiani, de gong wag jo ni alak pata pa pata ne ak pata. Inuin. Pair jo nakto si vulu jo yare akakto.
1: Taman akka gugasar no isumalo tigisaw simaler ma tanalo kinaw sani nasa isimmari tammak simasok siukti tallima risaw sumi unikkaami sanalaler mimma inuli risikko pitsuk tigillogi tabbani akkaagu sumi hanukkanni uhakataaktuti nunavut kavamakko entiaikkullu pilirikatigigia halertui hanukkanni takugumavi takkunanga.
0: Tako ICC kukatima New York mata tusaksima darata. Tana katima biu iluana uktau yareya kadatto inu inu tarangin kano inu katima inu pari yau yun nangmangata pari yiksakaun nirangata. Tako nunavutunga vikungin kama yiwadwa mata kawi sakti lutiglo, aki sakti yir lutiglo, nuna voktaak si mayuning. Taman na katima bingin nun, itiri akalito. Aki sakti yi alir luting, inu inu tarangin ni. Kinamang aki sakti tao, ngiti alata mata, inu lirin nang nun, pilirin ang ukata mata. Kadlunanon, ilang inulagay inugaluan i kisya ni takwa si buryokti yu isa mataw yun pasag ito yung napakakalunangin na ukumata taman na pityo tigilu ko kinagalo ako ni tukisya nga kakto ino inurokto nunabu iluani nunabu takataw si mayo. Isumali ko tao tiyari akakto. Akta ko titupilirang o tuin ng ilo ni kadunano ng anok tao tuin ng ilo ni. Akta ko biyong ima inong ning kablunano ng.
1: King ulit pa mi kay kiko tuin na nalalang ang mata, tusalang ang mata. Kano, tuki si hubigi tamatsuming ako si Rizatin ni.
0: Tema inuit katuja katigingin atuni nunaling ni kip gatok ta kamata. Teko inuit katuja katigingit ta katimayigiyang iukaw jau kuyakka. Nutakan tamakwa tiguang uang kotaktun katimajuti mawaktaw kudlugin. Pilirayang ulatara kudlugin kanoktuong nakakudlugo nunavugava makunga. Sang yaw na kulugo, akigay kulugo. Tamakwa nutaka ko rin, nibliyang mata, ing mining, akisakto na yok tukurong mata, nunawaw takataw si mayon.
1: Manitok na kukuming asi, atuin na wakatakafe.
0: Kaya na may araw tarisi, alena yung kalabig isaktagit.
2: Manitok Thompson inung nikigaktu yinara sakta sit CBC Dimitri saket sumi okakati kasaktok tay mapigak paler tilugo okausir kaugak nunavu migava makungita kuninga isumaksaksari loktaming ni akiksikan nilang mata contract mi isuriti yuman ngay lutik takuninga ikarung ni igluriyo yuni matusi yuman lutik ang ika corporation kunni auratao yuni Tana tuki mwakti tigi yao yok sakili siban da ukakluni. Tana isu maksaksari yao yu inusuk tunuglu, ilagik tunuglu, sa ilitya.

naksimangmat 37 niglo ikkanayak tiniglo o kaklo ni tako inusuktut kamagayotearun naksinarangmat tana tusangnarang milabo isurigo tigilo tigo pivalea yumut pivalea yutigo piyakir simarikpat asingin nitaong narang naktugun

0: ko yuni kanok tunga vika kumaga yang mga kanok do akik sa akik soktaw draga yang mga kangitlin ng mit ay pangorak pat inugyag tunga suktitiliga yut tukisi umakannega suglutik Brenda Putulik aurati yaw yuk apik sukatak lutik manaw yuk mani katawluni kawi magiti tana okumay nak toksiyong natuin na kaya kang mat na ragun na karuak lusi ilisin ni pakita katang nakpusin. Tunga sugi Brenda.
1: Tunga sugiak tunga kuyang na may tobi.
0: Kuyang na may ganyo si bulag pang may tapanito na kabit. Unik ka kung nakpi kanok takot katimarik rusik kanok pang na si mang mga si kang iklin ng May July 21 ngurak pa.
1: Si bulak pa amin, kuya na may kumabagi ito sa inokatibo ito sa matitya niya katiko kano pipalya niya mga taso mga mixanod type sa mani tana Indian Hospital Foundation so bro Tay so mani kapag matokag ko, ilitak siya ni kong narawang yung mata, inuyo ko. Una rin, ikili yung ito ko, tagba, atagwak, at tagbungak to, at taraw si mga mata, si burak po. Ane, rakanga may, awdak dito, yakaya karanga may, kasi mga tagba, tana, tay man na akik si masakpo, kisiya ni tana, takuyaw balirang niyang man, inuit daw, aktok daw si mang mata. Tay sumani. Nakakan. Aulak di daw nga may kano. Ilagiyaw yun. Piha. Kano, inusingi. Asin dilaw ningin no. Ikwakimak daw yun. Ilagiyaw yut ang mata na ang nerbilekto. Taas yung mga tagba, gawa matukag po. So, lo, tamarong ningin yun, kano akit siya kanyang nakpa. So, apiriyaw nga nerbilekto yung inuit, kano akit siya kanyang nakpo. Unat namang itulik raw kata, kano akit siya kanyang lugo, mamisat siya kong nakayakpisi. Aulak di tawag tut amak tekwa kimak tawag tu kuri ijagi yau yun. Kano ito waktu mit piu yumut mamisang ng mut inu sa katiang ng mut tana unika neak lugu kano aktok tau tigilang mga inu siptin ni amaro okaw siptin nyo kano okaw sakput sa nitikan na kong nakpa. Ang matay ko at ang nga raw mitut. Ang nabing mitut. Ano, puwigok to dyan nila. Tako aro, timagtigiyaw rok tut. Ano, puwigok to dyan nila. Ano, aktok, at inusang mo aktok, aktulong mga, ano, inutiyang ng mod. Tulok tao tao lulok to. Kano ilin niya, tukisi yung matintiya ko nakpabot, kanata duktami. Kanata miyo tayo ilan niya, kaw yung mangin mata. Kano unik ka luta, kano o kaw siri yung nakpabot.
0: Brenda,
1: kinagwak tao. Ay.
0: I Brenda, tukisi yung magkanerasuglo nga tana o kausa rin nasugtay. Soglo, takot, aperso kasugtatit, inungnot, tusawman nasugtatit. Unerlong ingaglutit, takwaglo, kanwilong naglugtaw rog si maningit, mariklugo, kanok si bumuatya kasugyakan ng nangmut. Tukisi umakan na kasukpisi.
1: Ite. Ubago yugot, tamat tarukta siya, inu yugot. Aktok tao si magata.

0: kano akit yata na kung ng mga kano inusang mo piu na piu yung mo tuwa kung ng mga apekso apekso kasung yakto ubang ato ang unget to asing hindi asing itaw tikit to makto it kato jido tikut inuk unare ekle kalu na tay kanin yakto gud inuk tito ang makalu na tito o kalagun ng yakto tit unare piu yung mo mamisang nang mo inusang mo ano akik sa kuy na yakpisi so na may sakti kuy na yakpisi puwi ko sa jamin mo kana tao it kana tao mo tao kuta iman na yorong mata kano puwi kau yung makuyiro ni ang makano piw yung mo tuka akong nakpa takwa kayo makuyit kau yung manakot. Pimatuktaw siyang nakton. O kadang nakton. Teka nito ng nakton. Ama. Diyos ako mayut. Kano. Tana. Kinaw yak. Gaba matok ako kinaw yak. May sanibaksing mang, sisimang mata. Mamisang ng motsuklo. Piyo yung motuka ako yung nakton. Tagbataan sa mga apiksok. Apiksok to balde nakton. Tay sumani tamani 33 Indian hospitals anak di 33 ngurok tu atok to anak tu ipok to katerong mata ajigingi mata
1: inui tu kisige kan roman nepat kanok ilau yuman ngai luti ubaruni kanok lo tatatirik kan neron ngai yang mga kanok di inui ikayok tau yun nakpan.
0: So lo mana kang isinong minama o kalu o kalu ka ano o kalu gum nakut kagatao yaku tita ka in tita ka gum nakut ubaro na ubaro na upatuin na lutit at aksukan na lutit ilaw yung mayong ako na tiyak lutit tamanin na ma ang marunasa o timit tema o lunit daw tamanin kang isinong medya ang ikusi o kalu gum nakutit daw nasa otitan na 1-8-3-3-9-7-7-5-6-6-8 o kadlagun ng nakasutid. Inuktito ang makadlun natin. Itlawagay yan o kausi at ako ng nakasuko.
1: Tay makayo sila ang mita. Kinaw yari rin ang mit. Kanuiling ang mga tana kinaw yak maguiling ang unit. Kinaw yak atuktaw riga ang mat. Ang iwaro lutik takwag. Unikaron nakpi kisumuta na kinaw yak atuktaw riga ang mga
0: sibulak pamit kana kinaw ya 385.5 million kay kinaw yang misan ba si si may gawa matukat kut abik tokto si madlungi mamisang nang motuka ngayok 150 million kana kano kana kinaw ya tagbatag bungo dutigi yobok kano atitiyak daw yung nakpa mamisang nang mot inungoy ng mut, tayo man ng mut, ang main o kaw si tukakpud, kano pimatid, sa niktikan na kong ng mga, ino na, ino, teko si nini, tuka nga grayakso ni, ilinyak titi, ilinyak titi, gutaw na yakso ni, tan, kinaw yatok toro ni, ama, puy gokto jang matatakwa anya bilera oksi mayut tanga tanga atok sugu kina tagba tagbongo jito nekto ay panga soklu aluna tito okadag lagoy the research and commemoration fund akinga 235.5

0: million. Kinakuha ko na yung luni, kano, il, kanan talog ta, to sa umatitaw siya may mga suri yumin, kano, katalong mga inutokang no, tape sumani, anya, bilugit. Ilubak tolok to, ilubak to, ilang ito, ilubak tolok, mga kalun na, nun ang ano, ang nakakita, tahan na kinaw, yatok to, na yakluni. At tingin ni Soglu, ilisilutid. Ilitariyaw lo ni Ubalo ni Ilubingit. Pimatok sa mga nakatang na lo ni. Ilang yung kwa Ilubiak, Ilubiit. Akit yak si mga mata. Kina, na mo Ilubak to, katak tukulurong mga kinakak. Kawisak to, tiyakan na lutid. Soglo, naniyaw pa da, san ni ngayurak. Dugo. Ama ating iliyun na pata ililugi tan kinoy at tukang kayak suni.
1: Tema ay pangurak pat July 21 mit katimarirose kimigwang na agasita ko aner vid o kakawa vi 33 ngon na kaklugit kasi nigli aner ving nigli kimigwang na agpisi Inurima tamay ni anak bilimang mo tuksa ng imatata na reyang ni tako anak wing na kimagwang na akpisi.
0: Sibudak pa na kao yung mga akpisi tako ay gawamatok at ko ama ikakjuyid ilitak si Dr. Tako 33. Asing ito ilitariyaw ka ng imata kao yung mga akpisi pagyak pa si kisiyan ni asingin nung ata na kamagiyaw yung tusak tidlugit unat daw uban nila akong at daw lutit tukisik patatan na ukaw sa kailer akong uban nila akong akong ten na asingangin na kamagiyaw nga kanyang man unari tagbong o dito kanyak siya na mga ito ruaktok saan na kinaw yakano atok ato unak pabut piu yung mutu kang niya kluni mamisang ng mut inungoy ng mut ano tagba tako yung manayakpit ano isawakayak pa iling nuk inuni atok lugo tana isawang itok sanibang soklo mamit padliya ng yaw yang niyang mat ilitak yaw padliya rang niyang mat tusaw mo padliya rang niyang mat kanataruk tami kanatato ngung itok daw nunak joaruk tami daw kana tusaw mo padliya rang niyak to inutok inuit unarit ikili kano katsarong mga anayak bidya kaya kakangami siburak po kano katarong mga kingo kimak titaw yu kuruit ino sa kano katarong mga tusaw mabalde arak pata tukisi ba arak pata piu yu mo tagba tuka niya lunay niya kayo ngayaw yak tunga tukisi nakpa
1: iyi tukisi nakpo anna gila garo aklo ti isu ribik po ti kiw ti yari lang ming mat takwa isu maksoglo no ukaw siri yung magaro aklo kisiani bibikin nanog tana kiw koto kong nagayak piw takwa ilaw yung magayak tut ilaw rang nero ti kanok niri uluak pat kanok akik soksi manak pa katimarirose
0: okalak o ko may tu ni aktuk sa mga so kay ma kisi ani ni kung ni aktu si piu yung mo tuwa kasuk tugut ama ikayok sa kaong ni aktu ni inuni put atong ni aktu tikut in nakang ni aktu ni lewok tagbani katima big sweet kang aktu ng mga to kang aktu ng mga yang na covid upalo ni tagbo ako sa ang yang na covid Ani ang bilis ni Chiang ni Tok ta na kati mabigi ni Akta but nine ni pigi ako ni Pomi pening ni Akta ni ino kau karo Chiang ni Suniro amaro kinatuin na mo kau sa kyo kata Chiang ni Suniro na matyak to me tungan at tiyak to me

0: ulla good CBC kota temni pebelen obang hausa nutu nuna bu meu la ine ulla gi kota ko contract mi tuni sikan ni nga si juit na dokta hatta tu ni ine ulla gi kuno pese o si majuni haluni ang ka cooperation ta ko matusilang ale la mata makau ni na dokta hatta tu ni pinaso ko si bani contract mi ang khatigi kun na ile mata titirak si Manu Tipingat siya may unu sa kut inulag si kut nalun na sililaw tut ang ikatigin ng minik na minakatu junik March 2027 munut tayo maalaw tako nu tau gieto jagun na ito igo pijaw si Majun awlat si nga sa kiyo sambinda uhalaw tutan ko ilagit ta ko lo ang kahati tao jo 37 lo kanay dating it hobe aso ala lao tun.
1: When the news broke out,
0: to sakti tao mata ta ko ang kagajaw jo mi nalio nagsiyo tu ja lao tuin amalo niu bagay na sa mata ko niu bagay lao tuin nagi nag tangin ni inulog ni ko ta ko halao tun ta ko ang kagcooperation kimi ko jaw kat tarnia tuit na tamatuminga aula chiningin ni kina ujala kiningin nilu ta ko ika joktaw chaya kalo mga ta hajok tokbik tamani kalun ni 45% mi hau taman nakiti chiba ningit au jak hubba palaktun tayo man lo ala at amisyo na pangulaw to igo nagadjaw mi 693 nik nakileo ko jiluting Victoria Peron tan aulat chijing at tatung ila kanyanga uhalaw to tay mago kinaw de chat at jiging ilo ang ningin nut ni kini ayok sa patuit nun abumi amisong upalik si malakit to yakanin
1: we've served in
0: tamani akago ni hangat to ni tam 8,000 9,000 lo takit tama nikitit nikileo ko di hatalaw to alat ilangan ni 1,000 kasatsya ni ulo at ausuming Kuba palak tugelak tay may gahang ito kalo tay ma isumalun nak tumituin tay ma loka kaya kanilaw tukinaw dang nigo tako kinin nak tuin tako kajusin ako nang niya mata na ito may nga tuin maligalak dakjua 15 nik nunalak jua ni nga tuin ukaw tak tumin ni nga ulo may pisakir niya to tako tukisi wala katigigutaw kunang niya mata Amado tao na tako maligang ni katulak tao ko jau juni ukyok takto mo sa pudji ng mo nunalak juat iligi nun all rich Toden Germany mi nga to.
2: Anytime a person is buying a
0: Tanay lang katapa wakalaw to Toden imailin niya.
3: There's so much focus
0: internationally. Ikalaw ni nuna po maligalaw tagdawangan ng lori ilawon ang malo ITK ko ang ngayokangan ni natayan o ba't mi ukakatahan ng medyo arawa mi tutitab ba ni pinaswa ko sa mi tako nga lang uti ilin niya titi katasok tamat suminga sikulay ka ng mi nuna po mi ukalaw to tayo maasidji palya julaki ulit mat

0: Kutunga suramigit kulak utak si maratil dugo CBC ukiyok takto na rautinga gutamanga ekarung ni o kaktiyo yung atobi utak ulumikit ako tawraktok July 16 sagakot 16 2026 tagwa king ulak patin ni tusaksaw na aktun kinagawa ng nerek tugo kanuilo to karaw si maningani si bunitin niglo kanuilo ng nangingin ni ay sisikot si burutilo tangan ni o kausi kak si manang mat kano ikaw magayakang mga inuit katimayit nunak jorimang mit ilaw katak tilugot tana pinaswa ko si uraktong mit ay sisikot tamani ikarung ni katimarikotik bidyo tigilugot usaksaw na akton. Kawisa akluk tok takiyo atanwak pat inuk titullo kallo na titullo pivaldeyo rin akluni. Pivaldeyo tigo piyakir si marak pat auratiyo Jamie Iturchak sila rin akluni. Dunga sugiti kulak utok si marak tilugun. Tunga sa inyo lang mikitit kulak to saksawrak tilugo CBC ukiok takto na raw tingagutamanga ikarong ni 912 lunin ulang uyok de matakot ikarong ni inugyak si padlerarang ming mata nunak chari mang miut tikikatararang mata pinaswaka si urak tong mit tana 15 giyaw luni aga gutamak si utimi katimakatang nang ningin ni inuit nunak chari mamit katimayingit pigyari guti July 22 ngurak pat mengo tilugut NTI kut okarok dok 260 yut ungatanit inugyak tigi yut tikilang matano na vomit ikarung nit 66 nguyut takwat katimayul lutik asingit takuning nga kawisa katang naklute kanwilong nang ningin ni ukalik iitak ICC kun ni iksivaw tagiyo rog si mayok 2014 mipigyak lago 2018 mut o kakatagi yun naksilaw kaktigo kanoy mapimakiw tiging mga katimayo kataw katang ng mitamani ikarong ni inung nuluto ka nga ng mun
1: tuk si chakukit ICC kung katimaningit katimatron ningit ikalong ni takuyaw lang ang makikutoy ng nut makutuno uwikang nulilak ay kalum mi unod pimbaryo yo makigiyaro ti kanderum nangat tako hatalo ni to sa hatalo ni similar tini tan ICC code 1983 mi kalum ni katimati logit upalak sa mga ma tako yok tugo tin it's what the log sa yok Bear Simon Suleiman na mod ulo mi mod atu hatangat inunik at yulak sa mga tayo, uban ni tayo matay na takukatang nangit uwik kahit si wulak tinik, tayo may tugalan nik pimbaro man at yukatang at kamunal from the inside out. Tayo matay na katibagay mata inuit takwa ICC pilawak tutaw ilagit ilawit ikkaitit si kanila ngayon gamamanik na minilang nik pimbaro yunik tako inuit tay mga lima o kaw sa kakatakata nakingang mga ata kiko mga ata inuunipot takunak tauli namin

It look good. Tunga surong migit tini pibot to saksa urok tildego CBC ukiok taktu na raw tinga gota mga ekarung ni. Ukartyo yung atobi utak. Udumikitako taurok tok July 16, 2026. Sagarot 16, 2026. Tema ni pibumit na rang narang miyugot ay pangurak patak. Tusakatako masimang na ang matakang yaklin ng mit. Takwa Indian Hospital na kaktaw yung maulak titaw katang ni Kuyo Nod ang nagbing mo. Kano'y lingagay na ang mga narang nagtabok tay kanikang yaklin ng mit. Takiyo at ano akpakawi sa aglog dok inok titulo kalun na titulo pipadayo na kakatang naklinin. Jamie Iturchek aurat tiyigid lugo.

0: Thank you, Kawisa, for doing the regional news. Kuya Nami, Kawisa, Pivaleo, Rigayon na sa gabin. 12:37 tunin ni Pivumina, Rector CCBC, Ukyok, Doctor, Naro, Tingagotamanga, Ikarung ni. Tema. Tauvani, Kawima, you know, Yukso, Rukdugo. Takwa akagui 2000 akka 1936 mi pigi aklugu 1981 mut tikilugu gavamato kakut aurat tilauksi mangmata atausiungit tumi anner bingmit Canada rimamit dayaulunit Federal Indian Hospitals inugiektut inui adlaid adlangayuit anner bilakti tauroksi mangmata Kawi saktaw baklutiglo, kamagayaw tiya katangitlutiglo, isumamigun o kawasikot, timikulo, kanwilong naklugtaw katang nikung mata. Inugyektut, ikaktoy titiyumarang mata, tuksakaklutiglo, gavamatukakun ni akani, tana ilagayaw luni, tuksakaktaw ni ngatakot, at yuging iguro yaktunit, Tunga vikta ko yisimang mata ikayo takagayak tunit takwa anak bilak titaw ni ko yunu. Manaw yok inugyek tut o kakatakago masimang mata takunung anak bilak ni ko yunu tunga viktsak tak rumadlutik kanok ikayo tiksagayaw na tunin. Kangitlin ng mit ay pangurak pat pigyarang mat Brenda Putulik, aurat tiyo yok takuning nga apiksukat tang nagluting. Kawi magiti takwa o kawsi aksukong natuin nagakang mata ding nang minak pakilagiti tagpa Brenda Putulik.
1: Tunga sutiak tunga, kuyan na may tobi.
0: Kuyan na may ganyo si Bulldog Pangmit. Tapanitun na kabit. Unikaron na kapi, kanok takot, katimarikusik, kanok pang na simang mga sik, ang iklin ng May July 21 ngurak pa.
1: Si Bulldog Pangmit, kuyan na may kumabagit sa ino katibot sa matitya. Nya katiko kano pipalya na mga taso mga mixanod type sumani tana Indian Hospital Foundation so lo type sumani kapo matakako ilitak siya ni kung narong mata inu yugo una de ekilyo ni tugo tagba atago at tagbong akto at talo si mga mata siburak po ane Anya raga me outdak tito ya kaya karanga me kasi mga tagba tana de man na akik si masakpo kisi ani tana takuyo badlier ang meang man inuit daw aktok daw si mang mata de sumani na kan outdak tito raga me kano ilagayaw yung piha. Kano inusin ni asigilang ningin no. Ikwake magtaw yun. Ilagayaw yun ang matana ang nerbilekto. Taas mga tagba gawa matukag po so lo tamarong ningin no. Kano akitjekan na kunak pa. So apiriyo Ate kaya nga nagtuwi inuit kano aki kan na kung nakpo unat namang ituloy kaya ako ta kano aki check kan na kung mami sa check ako na kaya pisi aw dakti tawag tut ama teko kimak tawag tu kuri ijagi yau yun kano ito aktumit piu yumot

0: mamisang ng mood, inusikatiyang ng mood. Tana unika, niyaklugo. Kano aktok taw tigilang mga inusip din ni Amaro o kausik din niyo. Kano o kausik po sa nitikan na kong nakpa. Amatay ko ak, ang nga raong itud. Ang nabing mitud. Kano puigok taw dyan nila. Takwaro si magtigiyaw rok tud. Kano puigok taw dyan nila. Kano aktok inusang mo at tulong mga ano inutiang ng mo tulok tao tao lulok to kano iling niya tuki siyo matinti ako nakpabot kanata duktami kanata miyote ilang niya kaw yung mangin mata kano unik ka luta kano o kaw siri yung nakpabot.
1: Brenda,
0: hi.
1: I Brenda, tu kisio makana rasuglunga tana o kausere nasukte sorlo takuat aperso rasuktati inung nut tu saumana suktati onerlunginar luti takuaglu kanuilong nerluktau roximaningit mariklugu. Kanok si bumuwata kaso giyakan ng nangmut. Tuki si umakan na kaso pisi.
0: Ita. Ubago yugut, amataruk tatya, ino yugut. Aktok tao si magata. Kano akit ya tanakon ng mga kano ino isang mo, piyo yung motoka akon ng mga apekso ko. Apek so kasung niya ito. O ba nga ito ang ngunit ito? Asing ito, tikit to mak to it. Katod dito tikot, inok, unari ikkilik, kadlo na, tay kanin niya ito good. Inok dito ang makadlo na dito, o kadlagun ng niya ito dito. Unari piyo yung mood. Mamisang ng mood, inusang mood. Ano, akik sa kuyip na yakpisi. So na may sakto ti ko yi na yakpisit. Pui kok tau jangin mat. Kana tau it up. Kana tau miu tau duta iman no yorong mata kano. Pui kau yi maku yi rune ama kano piu yi mutu ka akun nakpa. Takwa kai yi mak tuit. Kau yi manyakput. Pimatuk tau jang nakjun. O kadang nertut, teka nito yung nertok. Ama, tusa ko mayut, kano, tana, kinaw yak. Gaba matok ako kinaw yak, may sanibak si mang, si mang mata, mamisang ng motsuklo, piw yung motura ako yung nertut. Tagbata sa mga apiksok, apiksok to, balya nertut. Tay sumani, tamani, 33. Indian hospitals. Anak di 33 mo rok tu. At ito, anak tu it. Upagtaw katarong mata. At jigingin mata.
1: Inuy, tu kisige kan na kuman na pat. Kanok ilaw yung man na kay luti ubaro ni kanok lo. Tatatirik kan na kuman na kayang mga kanok di inuy. Ikayok taw yung nakpan.
0: So lo mana kang sinong minama o karo ti kala ano o karo gum nakut kaga tao yaku tita ka tita ka gum nakut ubaro na ubaro na upatuin naglutit atak sukan naglutit ilaw yung mayong ako natiyak lutit tamanin nama ang marunasa o timit tema o lunit tao tamanin kang sinong medyang ikusi o karo gum nakutit tao. Nasa o titan na 1-833-977-5668. Nipili o kaya daraw, lutit. O karo biyo lutit. O karo biyo gubit. Isu magiye, kano akit, piyo yung mo, kano akit yekan na rin ng mga ubaro niya. Isu magiye, iman na sakit tukak pa, akaw na yaktok, te iman na nipakak, nipakak. O kadagun na

0: nakslutid inuktitu ang makadlo natitud itlo akayan ukawsi atogun ng nakslupo.
1: Tay makayo sila ang mita kinaw yarigin ang mit kanuiling ang mga tana kinaw yak maguiling a unit kinaw yak atuktaw riga ang mat ang iwaro lutik takwag unikaron nakpi kisumuta na kinaw yak atuktaw riga ang mga
0: sibulak pamit tana kinaw yak 385.5 million kinaw yang misa ni baksis si mayagawang matukat kud abik tuktaw si madlong mamisang ng motsuktuka ngayok 150 million tana kano tana kinaw ya tagbatagbong ngaw titigil yawbok kano atitiyak daw yung nakpa mamisang ng mot inungoy ng mot sayman ng mot ang main ukaw si ukaw si tukakpud kano pimakit sa niktikan na kong ng mga ino na ino teko si nini tuka nga gayakso ni ilinyak titi ilinyak titi gutaw na yakso ni tan kinaw yatok toro ni ama puyok to jangin matatakwa anya bilyara ok si mayut tanga kana atok ko kinaw tagbong ngaw dito na ito. Ay pa nga, so klo, kadlo na ito o kadag lagoy. The Research and Commemoration Fund. Aki nga, 235.5 million. Kinakuwak daw na ito ni kano, kanantarok ta to sa matitaw siya ng mga suri unit kano katarong mga inutokang no tape sumani anya bilugit ilugit tolok to sakto ilang ito ilugit tolok sa mga kalun na nunang ano anya kakita tan na kinaw ya tokto na yak suni at inin ni sulu ilisilugit ilitariyaw rune ubarune ilubingin pimatuktaw mo nakatang na rune ilang yung kwa ilubit akit yak si mga mata na mo ilubit to katak tukuro ang mga kimakak kaw isak to tiyak ka naglutid solo na niyo pata san ni ngayurak gugo ama ating iliyun na pata ililugitan tan kinaw yat tukang kayak suni.
1: Tema ay pangurak pat July 21 mit katimari rosi kimigwang na agasita ko anak vid o kakao gabi 33 ngon na kaklugit kasi nigli anak bing nigli kimigwang na akpisi inurima tamay ni anak bilimang mo tuksaw ngim matata nariang ni tako anak bing na kimigwang na akpisi.
0: Sibudak pa na kaw yung manak to kita ko il gawa matukat ko ang ma ikak to yid ilitak si dok kita ko 33 asing ito ilitariyaw ka ning mata kaw yung manak po sir pagyak pa si kisiya ni asing ino nga ta na kamagiyaw yung tusak tidlugid unat daw uban nila tungat daw lutit tukisik patatahan na ukaw sa kailan rok te sugo upan ni dok tunga luwa te ten na asing hangin mo kamagiyaw nga kanyang man unari tagbong o dito kanyak siya na mga ko to rok tok tahan na kinaw ya kano atok unak pabod piyo yung mutuka ang niyak doon eh mamisang ng mood inungoy ng mood kano tagba tako yung manayakpit kano ito ang ayak pa iling no inuni atok lugo tana ito ang ito sa nibang soklo mamit padli ang iyaw yang niyang mat ilitak iyaw padli ang niyang mat tusa ang mabadli ang niyang mat kanataruk dami kanataruk ngungitok daw nunak joruk dami daw

0: karena kisah mabandera yang nato inutuk inuit unari ekli kano kano katerong mga aner bidera karangami siburek pun kano katerong mga kingo kemak kemak titaw yukuruit inu sa kano katerong mga kisah mabandera pata tukisibadak pata piu yumo tabat tuwa ni ahlo na ni kayong uyaw yak to nga. Tukisinak pa.
1: Tukisinak po. Ano rin ang arawak to ti iso ribik po ti kiw ti yari lang ming mat takwa iso maksok lo no ukaw si riyo mag arawak to kisi ani pibikin nanok tana kiw ko to kong nakayak piw takwa at ilaw yung magayak to ilaw rin nero ti kanok Niriw luwak ba't kano akik soksi manak pa katimari ko si?
0: O kalag, o kumay tiyo niyak tiksa nga so kay ma. Kisi ani, niriw niyak po si piyo yung matuka kasuk tukod ama ikayok tikaw niyak so ni inunik po atong niyak so tikod. Inakang niyak so ni luwak. Tagba ni katimabik sweet. Kanyak sinang niyo to, kanyak sinang niyo kayang na-COVID. Upalo niyo, tagbo, ako saan na yung na-COVID. Ano niya, bilo, saan itiya nga nito, taan na katimabdigin niya, tabo, na yung nipigay ako niya po, may pening niya ako niya, inukaw ka ro, diyangit lo niro, amaro, tinatuin na mo, kaw sa kiyo, kata diyangit lo niro, na matiyak to me, tunga natiyak to me, kuyuyugod. Piyo yung matanat tukang man. Mamisang ng mo tukang man. Pimatuktaw siyang nektod.
1: At sila ko titakang nakpat. Kikutuin nang nuglo ukoy nga nakpan.
0: At sila ko sa kadyang ituksa. Ako kadag ukaw sa kayo nektod. Day kaningin ng nektod. Day ko tikin nektod. Titigal, pisi manayak tangi, kisi ni, kisi mito, pisi manayak tangi, namutuin na dyang ito.
1: Kuya na may branda, atoy na yun na sa harapit, isuribig po tiki uti yari lang
0: ming mga. Ilakan niya doon, at yung, kati makataw yung mga yung kaya kang nang mayut daw, kinatuin na siya, isituin nang ni, naratuin nang ni, ayot, kaya man na dyang man.
1: Kuya namik.
0: Ibilo.

Larry amma ani au laruk ingyak tilugik. I lived in darkness to sang nasak tabu. Tema na rasa kasita na branda tuki tuk putulik. Kangyak linang mingak tuni. Tako tuki siumati tuki siumakan na kasugo madlutik. Anak bilang ni kuyunin. Tunga suktik tiyukik kutuin nang nin. IHFES.ca mo kawigi akong naktusi. Kanok ilaw kataw yun na kayang mga at ilaw kataw yun na kayang mga kanutuin na tiyang. Takot ukaw siyo sang mayot at sukong naktutuin na kakang ming mataw. Hope for Wellness Helpline Meet ukaraw titakang mayok. Kangatuin na tiyak, ulukut, unukut, inuk titulo, kaluna titulo, ukakatakahun naklusi. Hope for Wellness Helpline, 1-855-242-3310. Anak bilang ni kuguvit, ikayok daw yung maruti, kina yaktak titaw kanakasung ng mit, ukara yung naklusi daw, 1-888-592-9101. It's a really big boot to kill to Yarelang Ming Matakio Akurano, Pakalunati Torang Nakhlutik, Bivale Yupiyarir Simarik Patausuni Utang Nari Luni.

pedere juto over tui nonario juni pedere juto pigi tiro tigi over tui tu sa begina pa kano pigi ang nakarok sa mga amaro tamakwa ako may tulog ng katas si manyari yangi pigi tiro na riyanga unika rin ang mago tana to tu sa begina arriba bu panertong yung toyo Kalau terak tidur, nak sedik mohon nari dok semua yanga. Tunggu sute hari ti, tu sekarang nak ketang nari bahu. Takwa ni jauh tuju. Pikir orang ini ni jauh tu ni nak kenal orang macam.

Yudorino, narunere ko di bui naki kawin ng mga ata taman na nukatito na sunninga sakitoro ko ipasoro to teka ni New York nguyumi amaruta ko pivalde yudori upakoyoro ko kaktuwi mo pinasoro siuro to mi narunere ko yoduti ta suminga nakipin ng mga ata takunonga naratiyo yuno Times ko ang iyo ka nga ta kinguli nga amaru katimajingin ni nga to hakuta ko ikatuwi ko to yu sugay mata piyuno tigiyangin ni pivaldeayu rigi amaru pivaldeayu tako Times ko na wakto yu abagiro ta nga tako gawamaku Democrat ko na wakto yu inawaro ko nukaktite ko yidluti Ikayong nagivata nga kino yakutigo Israel mo Washington mi abagirwata nga takwa idlugiyo yu Democrats kuno newaro po nukaktite ko idluti 3.3 billion nguju Amerika ko ikayutigivata nga takwa nga Israel kuno newaan niyo lo to angituti 104 aka tuti 314 pingayuan niyo lo to mi kisya ni taman na takusho titivu Avipalieni ngi Democrat nguyuni Israel ku unatamni nga tawani gasami pijutoduni tamanna kawe saktoni nga naruneto uropu Republican nguyu katimaji marigadeotiu yu Thomas Massey Kentucky mi ngatuni na masakataksi mangintu tukovu takuni nga ikayuto yuni amadu idugiyo yumi Democrat suvuriokti ngi Avishima vui tasuma pijutigidlugu. Kisiani sudi marigaliokti nirwaropu kagisangi maritugi. 100 nguroktui Democrats nirwaropu atogunneku idluti ammaru amisu yu tema seinaparu ikayoksu ngago maraukui. Takua atangi parututi Republicans nguyi iradeotinani maasi nirwaroku. Pertitte khuyiduti kino yani kayuto yani Italian iqqaqtuivingi iqqaqtuivu iqqaqtugassone revui chatinginniittuni aqqutirjuanguyu pilerinirivattanginni 2018 ikaagutiuyu kataru sugarortidlugu Genoa Italy tavani Italian iqqaqtuivingi pasiassone revui Ang iyo kaang urok tumitasumi nga italiku akutani kamayu yuni amaru 29 uyuy asingi Genoa Mirandi akuti ikaguti uyu sugarok titligu 2018 mi tamanna inogun nito karoku 43 uyuni amaru narunerivu kamagiyot tiyangin niriyangani Giovanni Castellucci Ang iyo kaang uroko takuni nga Auto Trade per Italia. Agago ni Toyo ni Tigo Yoshimani ang nga narunekta uroko. Takwa ikaktuivi ko tunisido po yasingin ni isumasaksi o Toyo ni Tigo Yoshimani ato ni tamang nga agago ni Tu ni tapo nga Toyo no. Takwa pasiyasyo ni wakta umata. Ammaru iqqaqtuiji ukarokui tamanna kamagiyottiarningimma ikaagutiuyu ammaru sugalakilinnartuni taakkua sapunniartauyu ukarpui pasittinerartuti sanajuvinerni kamat sanattiarningimmata tamanna pikammanniuroortu pikammanniuroorsimaju pijjutakarokku ikaagutiu ilagiyanga silaluttualuutillugu ammaru Nuna siyuti ni taununga katalituti nuna mo. Texas mito kaa mito alo katasimo yu urivijuaksimo mata pijutakartuti silarutu alo katalortidugu. Taku alo tovil natudiri yi inun ni kubakpaldi ayuni imammi anitiduti ovadi Texas. Ilangi nuna dekakti ujui taunani Texas. Ilagiyangani nukuyorakpui angiqgagiyangminni pijutakartuti silarutualu khattaqsimani nga. Amisuyu

0: teema tusan pehangeerum jugu okosi tukingi okarimato tilugi inuttitu tukingi okosi nosimujuni narakeinna rallavu
1: kautama okarima kattagattai gosengni onapigia gotigilugu itivuta kurittaksau atigiksaulunne saangata ilanga attersunningata aglorningataru akunninga tunoanoanganinga itivutaavu Itero, inui nerdutiulloni, nakasuata imanga, mane kamitonloni, kisutuinangmo kuiauniku iterovo. Itero nito, kuiausi maniku, tipakininga itero nippo. Itero siyo, kamotinu, piaksautik sangmik, imer, itero me ilayayok. Sekomar le kollugu, piglar tangipa le kollugu, itero siivo. Itero lukto, kuianga, kakeang ipa tipilearoro nilo iterong lukpo. Iterolene, ukioko kuyao katang ni kuvini inungno nertutin ulone sila meto iterolene uvo. Soglungme, takkamo nga igya kumuangan nga itikkirn ni uvo. Itikkirn siyo, aksunang mo, aksuak si mayomo inisiyo, pikata tukingatana, uyakang mo katiktumulone kaangano inisiyo, itikkirn siyo. Itikkingayo kisutuinangmo kattiktukurulune kaangano panaksertok itikkingavo. Ituk, nerjutio akearong minga immok ituvo. Itto, angot innatukawyo ituvo. Ituk, tuklurarosir ataatangata anaanangatarune ataatangane. Ittuaro, angot inutukammagayaro ittuarovo. Ittuakto. Igarako ang mayoko pa kuloni takugyaktok silamu ilumuloni ituakpok. Pekatata na tukinga aglulu pa ngago takunaktok ituang miyo. Ituaktoktok, igarako ang mayoko pa kuloni tautusuyaktok silamu ilumuloni ituaktokpok. Ituaktokvik, tupengme igluvik kamiloni ang mayo takunasugvik kisutuin ng me ituaktokvivok. Iktualakto, kisutuinak ikkeriktumik siguni, ikkerikoniloni ikumamo aktoktaugoni ikikauktungni ngata tusaksauna iktualang niuvo. Ittukpe, narunayak si Jusi ittungata pekotingani kisutuinangme. Ittuangayong igarako ang mayoko pakuloni iigiyok silammo ilumuloni ittuakpo. Ittukpo. Okarosek nunaring ni innaura ango tako ng tamay ni ikkarera nga medyuk itok po rayaw sungubok. Pikatata na tukinga, kitong nga rayaw yung atatigiyating innaura ango yung itok po rasungung miyanga. Iktuk padlaktok, mumik paratiyo, pirarak paratiyo lo ni tusaksaw ningi itok padlakpot. Iktuk padlaktok, takuksaw ngislo ni katagparatiyo. Ukumay paritiyok ito palagpo. Ito taktok. Angot innaktagayaw yung uy mayangitong ilamini kamatiyak to kanoto innak

Tilin may talaga lo ako rin sulit ang pangakan na. Tayo makwarat ng tayo may katawa si mayo nga. Tapang ka ni may ang mayak tuto kito nga ito rin kimilo. Umiyan ni tayo na natili mo kay magtuniyok. Tapang ka ni may sunabahali na katak tuminin. Tayo na upataw kayo. Aki ako may atakatak kayo tapanin nyo nuna. Tapunga unipatro di tayo kwa angnat. Isoko isuli lahi si mayo kulungo matay si mani. Takko ali ang utay na it. Tapang ka ni makalusinita kaya kalutik. Tapang utay may pala ang utay lang. Taan na pinasuk tuwala wala ang utay lang. Natili yung asikalwa po umiri wala luni. Suli yung atikan ni nganun. Tapang nga. Ang utay na uluti pisu yato pala ang mayo. Pisuk si malawak to nila. Ako ni kalakulok. Takwa kaya ito ang nai kiman niya ito ni nakisya ni kasukay na lao kalyo kita maangat tuktuming ila tapaw ka ni maki pitali laki mo tapaw nga pala nga ta ata ka takwa nukari kakasiko kama na lao si mayo tawa ni takiyungan ni Mamena. Tak ayo ni umek tu ala minta ku yo Allah semua mati. Tikit teh na langa tai da. Umek tu ala mi takuna aktu ti. Ini asa ada tiar dilu angutin ning itu mati. Situ sona batawan ni. Nai maman na uwa ku tu sa galap tu. Tikit talu mi. Tikit talu ilangan rukli asma ko yo kat tu ilu limion. Suna ba yung tayo naman yung titulit tayo ay yung kupanwa. Umiyak tuktuwa ako hati ng tapani. Tayo nali umiyak. Umiyak tuwa lang yung itiyak to ni mani umiyak ay wali yung miman. Makuha mani may umiyak pa kagayuito lang ato ay tiyaw ka na. Mani may uli lang. Kasi naman na makumiyak patahala ako hati lang yung. Tayo na kupanwa ilukak pala yung sibo nga. Tapi mau melihat wala halu ya tuh tak kuya nengat ada kudin ni dan nasin nasau tiu kudin keluang wa umamai peta ugua pelak tu tak bahagia kami show kau ima tuh tulang ikan naga kami go tuh tulang lelak tu di tap kuya oleh tua hatang ada mangan senian ni Tua bila la la kalau waktu ti anggutin ni itu ingat asal kata tua tahun na umiak tua kalang ini umiak tua kalang aku ingat tu kalau kalau kisah saya mah si buah kulit limita kalau si mengimu umiak tua kalang aku tahu ujar tu menung mana li umiak aja awal dia umi yo ini tahan raba tapa ngatut tu gaya tamik tapa nak ay ilu liu ima hotinga tapa nak ay ima ngatilanga Tapau nga sina no kanigi ya tuktuliak to wala nga ta akla ko tama ti akpala ko ilang ita makkua tama ni mi uta ko yui nila mak akwale akia mi unitai ba yung bigati ko tapau nga ti ulang ito so kay mali tapa ila ko ta tuktuliak ba hambi kami tanaw ni ka kayo mo lang warak papa sibulibot pihiti yun ng inyot Tapi macam yang fibra langga ta, awal tu hangit tu, awal tu dinding ni, awal ni malap tu bola, isu mungkin macam tu, awal jeli macam tiada panit tu, apun sisi ni, tapi jauh awal tu dilugu, sama orang, macam apa lah rotak itu pun, tapi macam dah nampak kalau tawan itu awal langga ta. Tawang atuk tutu mina awalok tut kisah ni tikip pala orang ada nuri nak tua awalok tut kenyuk tua awalok tut kusuk sihir luta sihokai mata ada kenyuk selain nama nama di mak ada hatu ni tapi mak aku negosi tak takut tawan di sini tetapi ami awal ni nama tua itu asyik tawan nama negalumun

taikata ku chatta galo apamana tiki yangittu tabanga holle ekulu thoveyana vi yo hatala osema sokosiulune taikwa ilakulu patate bun jati ki tikin yatu kulu mata ami arunni namak twale anno aisha sokosme yo osho khaimma taibali ami alu takwa aqe yoksime tiatu aluri tai mana tiling mu tamaunga tila mu utuga kapali ang mayo ko tako at batako ay kilat ni tay wala ng tiko tay ko tay yawa wala ng kilat ni tamang kisya na tiling mi kang ibakto awal tiling ko pang niyalo imutis ni ka hukta wala ng mata ima pang niyalo makbo partisimal lugi tamakong kaya tuktuluan na mining ilang ito ay may tunawalong ng mayot so kay mo umayot ilan nangin nyo kaya ni ilan na tingin at tigo bigay ito tigulli ilan na tingin ito at tigo tamakong nato sa ito kuluin tayo may bigay ito ay asyo mo matatay may ito walang mayot tuktuluan na ito lo amalo tuktuluan na alawin tak ko panili ga hukto awala nga ta ata pulle ala tuta amma po sikshane ga hatu ti po si una pala mi gatti ko tai ko nuki nuki so kan na onna nga noti belli ana so ala tuta no nga ata uti chem ata ila ata ala ko ti ta uta ga ula pulle ala ko ti nuki ge chemin ni tak ko panni mi ni ma o fatti tu ge ila no so chemata ma itu isu mana pola orang kawan itu yang tuh nuklu lelai hiluari, tapi metu kalau waktu kesian ni tapa ukir lebih me, pihak tahu kita nak tu tapi kuah kelihatan, tapi metu kalau orang ni tanya sih nasib sih orang tu kiri malu ko, tapi masuk sih orang masuk kiri setiap tunga, tapi sih mana ni tuk tung kalau orang yang tuk tung hilang, tapi mak ukakaw may la tapaw ng atak si mga atong matay siya na nga yung tayo ma tamag ko ni nga lo kaw yung mga teatro na tuktuhakat kaya ang ito tuktuhang ito araw patapahin at ilimikan niya ito ayun ukoy si po kagiyaw wala ang ito ayun nang niya ang minyo tapaw nga ang niya ang minyo nila ilan ni tuktuhang na sa atin ko so kay matagat jingi mo kung natiling kalam na yung halo palawak tukot tukto halawang itahin man tayo may ilaw sa mayroon tayo sa mani ay pang ila ay pani tapani yutin ni so kay may inugaya ko lukata takwa lo tupi kalo na atawang itut isa magilaw nga siya ay pangmiyak ka kasi kaya ito pin itan itay dyan uking ito alo ito maon itiliti kon agyarot taulo ti solo maan na ulak ka isa magayaw ngiti ang makikaya to kumain ningin isa magayaw yakulaw ngiti lunin so kaya ma isok sa mabisa to mata ami siya walaw ngiti tupin nila itaw ngiti sukoy yung ito ko dahil siya mani tupakaw ng mga ata kalun nato ni dahil siya mati mani unik ka kama at ito pa ako luya unik ka kama ngin nama dahil mapibaliya ila pibaliya yung yato ni dahil siya mani ila ko yung unik ka siya kama unik ka kasi wakto ma kasi yan eh tusan na ko siya ng sinasaw dinik dahil matang kinakiyak susah juga orang untuk sini nasihat itu tiup kita tahu kaya unik kata ni susah nak supaya pak over tu dah ingat tahu sin ilang susah nak sulam ayo naro nang itu ini am semua tak susah nak tak kau susah nak yang itu kau masih semua tak kita ini waktu kalau ama malu inna allah tu ngapi ama tapi mana suku kita ni unik ka suatu nga kisah ni mau nga udah kaya kain naik dulu nga makun ni juga yang juga hidup tu di upang nga ni kau juga juga

Dunga sogat si Dutta Biminala sogat besi, Daniel ngobongan. Ulo me si tamangal nik, Dubai ya hut 16, 2026 ngutil lego, sogat ngoyo lo 305 ngori lapit tok. Ahai, ulo me nala lang ang miyavut, suli, tu sagat chami nipilio, renga loktu vini, dat chumani nipilia vini, dana naito apeo loktu lego san titu ma. Hayang aktu niup, umyaktu niup, at tanakon na ningani. Tusak ti si tilogo, tusak sa ulang ayok. Amalo, Akpik Jam, 1996 ko tilogo. Suli pingoy, si hatta ka man, nipilya ngo hatta si mayo ni nipitsayanik. Tako na ko, Akpik Jam Raw Tape, ngo hatta tuit. Tanaw na, pingoy alok to bine huwak tamiyot. Yani uvout, inuto tilogo, ingilok to bine. Amalo, unikat wak dumi, takyoko takmi, tusalang ang mayugot. Tanaw na, tumasi, kalaw lak si mayuk. Inui, piusi to kabiningin ni, kanutiri inulok ni mangat, unikat ilogo, tako taka, tusaksaw lang ayuit. Amalo, ni chalutarit sa kalapil lo ka. Ahay, ukuwala sila niya, di ko kawisa kain tangyong na

nubu ye la nga ta me yugo sugu yu kala hatta lu ti uvalu ni mini kala la nga ta yugo tachi pal le la nga ta shuti lo unnu sa ala kun ne aswin lo ato ak ni to make 30 meet 50 mut so ngo ni mik hokko ne haklo di lo plus 6 hok ta mi lo nubu ye ikila la nga hok ta mi lo sugu yu kala la nga ta me yugo uvalu ni mini kala hatta lu di tachi pal le la nga ta shuti lo unnu sa Ano kun niya suni ni iulo kawangan ni ulo akun ni nga ni 30 mit 50 mot. So ngon ni dimik. Ako ni haklo tilo plus 6. Kayang sumilo suyo kala lang ni kakta mi yugok. Mini lo tilo nit. Tatsi palya lang ni kakta usyo tilo no sa. Ano kun niya suni ni iulo kawangan ni ulo akun ni nga ni 50 mit 70 mot. So ngon ni dimik. Ano kung alo sa kanya ni kakta usuni. Ni gito mik 30 mit 50 mot. So ngon ni dimik. Hoko ni haklo tilo plus 5. Aw palom milo, tasiyo yak milo. Suyo ka lalang ng akta may yugok. Mini lo tilo nit. Tatsi pala lang ng akta sa tilo ko kono sa. Ano kong niya suni ni gidumig? 30 meet 50 mo. So ngunilimig. Hoko ni haklo tilo ko plus 5. Tamaan likod siya may suyo ka lalang ng akta may yugok. Mini lo tilo nit. Tatsi pala lang ng akta sa tilo kono sa. Ano kung niya suni ni ito mik 20 miso ngon ilimik. Oko ni bulugo plus 4. Kayang soal tra milo nubu yo lang ang akta mi yugo. Suko yo lito na kaya hakso tilo. Oko ni halang ang akta plus 6. Aba ilo nun at siya buminay na mi suko yo lang ang akta mi yugo. Tat si pala lang ang akta suin lo nun sa. Oko ni haklo tilo plus 8. Hope deo milo nubu yo balo lang ang akta mi yugo. Suko yo lito na kaya hakso tilo. Oko ni halang ng aktak plus 9. Post ver makove milo nubu ya balo lang ng aktak may yugok. Suko yuli tuin na kaya hakso tilo. Tatsi palya lang ng aktak so tilo gok. Oko ni halang ng aktak plus 10. Tako at kasil niya tiko kaw isa kain tangin nunabimi nunat siya bumilo.

0: 60% imaktuwini imagmik nilinakto makialumik 10 degrees Celsius atani. Imauyok nilinakto makialutakmat at tanak ni minisawood. 66% nguyuit imaksimayot awat imakohoylo itiak ni ungasin nilimik nunamut umiamuluni. 43% nguyuit imaktuwini pingasuyok to ni itiak ni ungasin ni haksudit nunamut umiamuluni. Umiaktuil to awit puttakot ni ulikat temi ato yung nakayahakpudit. Puttakot ni ulikat tani atok ningit tuwini awit hayaw yuwini uto awit imak nilinak to makayalaw tilogo inuwit sa wayang ito. Sila to yung makiwasog ay hakpudit pilong ni tayli ay hakpudilo ammalo. Puttakot ni ulikat tani ato yung nakayahakpudit.
1: Ahay! Akpik Jam 1996 ngulak si Mayo. Tanaw na yani uvout. Pingwa tilogo, inutu tilogo, tusak sa si Mayok.
2: Tana tusalang si Mayavut, huwak tamiyo. Tamani lang kami tamani miyok tuyato yung nasok. Lisikuru taku awla tuwini yung matik, inutu luni. Pingwa lang si Mayok, tungaw stilaw milavut. The next performer is from Huaktuk, but when he's in Kujuak, it's just like he's from here. He'll be performing alone tonight as Rhoda and Lissy have gone back home. Please welcome Tungas Tilaut Lavu Yani Ufot.
3: Pero kung sarot ka ninyo yung nap. Takawarap ko lang yung katakumayo. Makuwil nung ingin lang ayun. Lisko ko, takaw tamanin yung matik.

Met een mic. Una, tuak semina susi mut, susi kina mam, hari mamat. Tu sang raya winga sung mat ingirus lera semayara, Luis alo ang nara ingirus lera lo ya buvung tumiyong tsunuk. Sa sundat sa mga tsena. Tuwak, tumilakatak ka nito ang pagkakas.

anini pen tirsa patuini tirsa kanaraloptui aula yak sukit tabani pogantum pogantut pogantum atahap na pogantum kaima pogantum kaima tuligami sikume ulangami ukiuli ma sikume ulangami tabani sikatani ekaptai no hoktilui anikilo auna tabana pui amal avatili maangani ukiuli maami sikumi uatti vini uvami taima kisiani aula yabninga anikalanga ko sotlaasi ma pemnin kalapta sotlaaga laksi ma dorilokko upaksi ma yani taima ukiuli maa sikumi uutsaami aunnesi jo alumme aput aheli jo alumme ina imarawaskualulle rami tappunga Tunnetu kuin niin tuventuma. Tuventuneet hattavin näkö puventuma. Numaattu. Ukiuli maatikko miigan. Kaima auksikin nalap miigin. Apoteakot siikin nalap miigin. Tasok juhamat. Taaksiuvunlo. Taapakal puventuma. Taanne pesok juhamat. Arvamme kummat. Tappunga aareanani. Kaya sumukulad nga taareyan ano tapari yung naaktamit takunga siyui takkanila nga lagami upan na tayo na takkanit taami nalimirus sami kami takkanit taani sa sinunasan ng mata tuwi nalimirulap tuwi tayo man at kauming nga mata anigong nga mata tabo nga tukyama kay momo Kadonia chapakku, ikuputino makku, tupatinillo, tiimillo, pakkuninga kandunia rote haam, namakkuningali kokiutini chakkuni kandunia rote hamisat jagati, tiimillo, tupatinillo, kandunia rote haktui, taanna tesiriaukuunga, kajatulomu, kajatulokuika sutik. Tabung at sisenong mo kukya mo chay mo mo kanlunia. Ay ma ika akiani nga ten mata sisening hanga ni ten mata kanlunangi. Tabani akiani ilerami isis chapat. Isat dus chapat topo yaw di kato alaram. Taban na kukwa takay no hatengin makanik tumik. Kauzi mamigami. Tabani. Kaya suno na nga ni ino kapumbat. Kadlo niya suni ipot na ganun na kawin yung magami. Isip mo lang mat sinan tayo makaya ko daw yukin ni kami. Kawin sakta ko yukin ni kami. Ay chisigot. Ano ang dami ka man. Umiyahak ko. Ibuwak ko. Yirap ta suni ibuwak ko. Tayo medyo umak. Ko ipuin na ay kihibat ano kayo ako amat umiyam marayan may hatingan matay chuman ang inat siya mo tingit tao talim mo ingit tao tayo nasang ingit mo ayaw nga ano bin na kayo mo ano ay ikong na kwarma umiyam ako ipuk to atausak gunuk tasuni tay mitbot ay tay mahamdonani ko han temini hit kalunani ko ala chuti ko hojak chasir hammi gam to hojak chamuk to hojak chasir ya hammi gam tu binoni baba nga nuna min utis twinali ju kaluni asa sami minak ko pisuk ko tapasin mi thanak tatillo Nambatil, takot talki, tingni. Manakwa na inyong ipili niya o takingati. Takwa finni, hanat tatu. Takwa kingulihi inutahi. Nakwisi mawalap tui. Hanan mo, niwaring mo. Atuling mo di kami, singukkanit.
tamelo ni nyam matok.

tallu ango piwa tau siu tallu mo iluan sungi nguita pengto titata tarak kuninga pisuktung kokkin tada ngittu kokia tengenda puti tapin nama dai mapiu sihagami tapkoa hawisa kuna sibut ligia sibut ligia Aima kandonani ali ala pali aindo tuna khote hangite lo kandonan taina pi shakti aima akone ngi jatse ali wan wakchuni nallu mi utuni kandonani ki sia me khobi ave la pali ano milo ko kiu ke halat sumi sikki sumi takono ngari lamene ai kelo nerebo hawi magami Asuhi lasik kisau me pokio te hakumat. Ila galo aminu. Tamanit sana. Khalitimit sana. Paimai lupa pingno meya. Pokio tibo amiso kangiti tibul kuinna. Lajau kum. Tamanit ko jaukunne kuinna me ila galo aminu. Pokio te halang masik kisau me. Taimaa piu sahak tutakkoa. Nadlimiu. Ammalo. Ipigalabi, pikikin nali, kananalap tayo lang tinutupi ni, ilang inat siya ni, ilang itutu niya ni. Kaya mapipigalali, katimaw lang ay, tunawa ato ang inigami. Kaya mainumak ko, at hakko taluan mo ato, angutin lo, aknalo. Tana anguti, at rapo, silakimi. Silakhi, aipanga tuktumi, avna tuk, agna tuktumi, apili. Takwa drakko daktu, tanna anguti silakhi. Ullako, taku yauva me silakhati mini. Niliu yauva ngaktuko, silakhi, silakhi. Taku walla kawatto, ullako. Anna le tutte si vorrà mi guarda che mi go che la hammi ma che ne emi che ne vi ulla che ti la chiama di ilan che ti ho ci vorrà guardi ne di che si tu puoi applone che si che la che ne emi ulla a tu la hanna Kila ko takuwa. Chuaami. Takuwa lalapta. Imei lukchun. Nakya kalu. Nakya kalu. Nakya kalu. Nakya ni kisien takuwa lal. Imini atsararama minami. Kiptumi atsararam. Atsararama yorogami. Kiptualungunalaguni imini. Tainapi shrakki taikwanallimi. Sibudli. Jerok kabin masih berlingi, si berliatin. Jerok kabin tahu ku tenek tu. Ena, tan matai melingat cemak. Ena kalu ni ya, kalu mana sahaja jumlah mereka ane matai ilmi, kalu mereka emet tu kanak. Ena ada tanga, kalu ni telam ni mak. Silami ijamut, ikualam, kita dah enggak ikualam. Sila mikirio hodawa mikiriokko atata nga handumi avin kikimba. Asuila kisya le maani ilon maini ngulukkuu diili kenan ngudo. Kani diili suukun mga takawali matangin nami. Piyok kai pengin nami do kubitta tautuin nako. Kisya le maani ngutsuvit kiirap tausal ngirami. Itap taularami halatuma. Pema piusakakul. Tema khayum angit pi khallunane pi kutte khap eminna tema ingi ali ali balya tuinna mata khallunane khallunane tuinna lappi ilang ilang chuna yo chiapti na ye khallunane khallunane thada pakalo chudi ti pa ki yum ki yum tema unni syo patui ino khatemin tikitau ga me khabde miyana

yaga sina malawi feminin tahot auto hangersi amana ki usbeni ada tahu ma hak chugo krusya ut lok chimela gama oho mai kuni kak shuti chuna hagon nai pla umma awaji mana pion kisian chuna hagon nai lok mat ak chugo ani lok mata kisiani tamakono ngalo khandona no sa atuin nalak chuti chuna hagon nai ma kalip tua di kuno at soko ak soko sibi wini et chamani tare ento tekoa idingi sakkomi ati agati tatpatu wini kinikti kuma johanamak

Hi, nakong mga mga lalo minala kung nasa kenne mga si Dutta Vio Yumik. Si Rik Ngoja Motikita wa Alta Mirata. Suli, ame sa kota wangan na matatako Akpik Jam 1996. Hanoing itwa wata haupat tu saksa wala lalak misuni amalo. Takkelima nguruna ulang a Yumik. Nakong mga mga lalo nala kung nasa kenne mga si. Ah, hai lab. Wait. Ukuali silin niya dikko hawi sa kaintangit hao pamuling ayuit no na bimi no na tsebo milo emailing ayuigok. Kutro ka pimi hao pat si kinilaktok ano wilo di ni ito mik 20 miso ngon ni mik uko ni haklo di lo plus 10. Sana kilo amilo si kinilak mi yugok ano wilak niya nga tak tak kaulo ni iulo akun ni nga ni 20 mit 40 mutsu ngon ni mik uko ni haklo di lo plus 9. Umiyak mito si kinilak mi yugok. Ano galo di nik gito mik? 20 miso ngon ni limik. Oko ni haklo di lo plus 10. Inuk tua mito si kinilak niya na kakta mi yugok. Ano galo di lo tak kaulo nik yulo akuninga ni 20 mit 40 mutsu ngon ni limik. Oko ni haklo di lo plus 18. Pupag nito mito si kinilak mi yugok. Ano buya liyo milak niya na kakta hitigalagipat. Ano ko laksuin lo takaulo ni giulo akuninga ni 20 mit 40 mut sungo ni dimig. Oko ni halak niya ni kaktak 21. Ako libi milo si kinibalo lak mi yugok. Nubuya liyo milak niya ni kaktaw su dilo. Ano ko laksuin ni takami pisi mayumik 20 mit 40 mut sungo ni dimig. Oko ni haklo dilo 14. Ibu yibi milo nubuya liyo milak mi yugok. Suyo litur na kaya hak su dilugok. Oko ni halak niya ni kaktak plus 8. Salo ni lo nubuya lak mi yugok. So yu litri na kaya haksu dilo. Ano kailo di ni gito mik 20 miso ngun ni limik. Oko ni haklo dilo plus 7. Kaya ang suyami rakli lake mi lo. So yu kalalak mi yugok. Minilo dilo nit. Tat sili ki lak niya ni kaktak ulakot. Ano kailo dilo ato ak ni to mik 20 miso ngun ni limik. Oko ni haklo dilo plus 9. Huwag na milo suko yung lalak mi yugok, minilo dilo nit, tat sila kailak niya na kaktak, hindi kalagpat. Ano kailak suin lo ni yulo, kabangan ni ulo ako ni nga ni, 20 mit 40 mo't sungo ni limig. Oko ni haklo dilo plus 6. Kayang sumilo, suko yung lalak mi yugok, minilo dilo nit, tat sila kailak niya na kaktak, suin lo hindi kalagpat. Ano kailak suin lo ni yido mik, 30 mit 50 mo't sungo ni limig. Oko ni haklo dilo plus 7. Aw palom milo, so yu kalalak mi yugok, minilo dilo nit, ammalo dat silirilak niya ni raktak, hiti galagpat. Ano kailo dilo, nik yito mig, 30 mit 50 mut, so ngun ilimbig, huko ni haklo dilo gok, plus 5. Tas yu yamilo, kuk joa milo, so yu kalalak niya ni raktak mi yugok, minilo dilo nit, ula kulo, dat silirilak niya ni raktak suni. Ano kailo dilo, nik yulo, atwang ni ulo ako ni nga ni 20 mit sungo ni limig. Oko ni haklo di logok plus 8. Kayang sual tiyamilis nubi.

ila sibulle pami sila kanwinna siya o mga ata tamani ki balagmin ang bayani piya kalung unnok nuya na tigok makutuin na relik ni gelo ni go 20 ano ikia yasin yu blackwood una yung niya tamani 10 milioni akago allalak palleo makutigo blackwood ni gelo ni 20 una yung niya tamani 14 migo masuni Kansi namin namatika jomite monnuk nuwiye ne aktiv gok une yung niya tamani 9 miluni une yung niya 19 migu maktoko akago sikin na katawa masuni. Igluli ka ajung mili unnuk allang ne aktiv gok une yung niya tamani 9 miluni sikin na maktoko akago une yung niya tamani 19 migu masuni latikani igluli ka ajung min. Kamani toalit unnuk nuwiye ne aktiv une yung niya tamani 8 miluni Aku sekenderu.

0: Ela te mo blo mit tarving mit tapko en ili tar se nikku te man nere ti ti ka mo te la te keni singi to ping wa venin tam na CBC ni pleio sa ma ko ste keni tu lo ka mo sa ya na aptigu
1: te ma ili tar se nikku u blo mit tar ti sin mata ma na ka ngak sinar mit tan na au ya pilere ga ya lo te huna manga o ka runa manga
2: ikayong nak youth camp munakak tabutam na magkuktunod pila kaya nguyok nunak katimini ikayok tuy yulwa ko ila ayok ko niya ko blutig kano ikayok tuy yulwa mga ta akilak tukaw ngilutik ama ayong ni ila ing mini upigo hukoblugin lo kano ikping nang nakak mga ikayok tuy lo ni
1: tak wa makku tu 12 mit 16 mo tikit sugo

0: nakhlutit igayo igayo you look ta na gayo nak look ta ta kuno nga igayo law mata turkey kakshuni ham akakoyo akhlutit salad kaloy pie innang ni nagitit si yo lapo ko makkutut na
1: ko bayanat me mat reyak to ko yo yunde umlo ko mitang na akla nak nak pangu yung man ilang ita ko innat kai jut ko be ho klutit ta pa kai bon
0: e nagit chak tu loang mata amma innak innaw katige yang me ni takoy yuit tu yaminik lu ne ka katak tu loang na klutit amma ko makkuk tu na innang ni lau na tu loang na matat tau amma kano ikayok tu ikan na tu lo mangata mi humak khak khel mak lu tik tau pi yu lo na mata ko ve ke babu
1: imat mer ta ne revan le ne la matalu kungayak tu 55 ne ukiuli kowe hoko mata ilaw katao yulo mata inay na kititaw na tinuwe kowe na kiyo
0: ila na kaya katsya me
1: kawhi kakakanakpin tako ilitak sinikot ayong ilakit sinulog mata magkutunik nagling na kaya tako tautuk lugit ilit si balak tang nakamalaw mata
0: kongayak tut ikayok tui yut hakimanak tut natau tuk sugil lokoven na ke hakimahut siya meak sutik pitang mata amma uyami liu lau sutik hiutakoti liu lau sutik tau takwa hana lau gai nunak katiminu tuneo kutiki lau gangi
1: mai ta uyami liu kemajut na tuga ling tuga mohana himaju heu tego heu lao sute kalugo ilami nutune kai mata ko wena ila pilau kemangita menik pilau keu yak po au yak
0: e ta ban iglok yo akalap dini uya meleo kalu lao tu tai kan ni
1: ma na retit sin kape pandau ka katigi yu lo lao kak ma
0: e pilau
1: Bernard Kako, inay nagtitaw mata ublumi magkutunod kanok. Nagtitaw takso ni kanoy nakpa.
2: Kaya namir doon nagtitaw ko ili takso ni nagtitiga mata nagtitabalog nito. Tunok kaya katang mata ama amuyak sa kao katak suti. Kitik titilaw pag suti. Kaya namir sumatiyak takatak ko ili takso ni Alena ni katitita mi laptain naktiwama ni katitita charna apta
1: inna qataw yo alak put
2: inu na sukto kamale 63 golule gamo aya 64 ngone alak tuma inna golak ko gamatta khoyenne me
1: ikbillo ila kinau mangak pit
3: Nampata satuk se anggata.
1: Dah mat nak cerita juga pe kanu ke? Ihum bagi view makuk tu nak cerita juga pe.
3: Kuya suk tu ngah ayung itu kudun nang mata kak tu alutin tu ngah sama ngah kau ngah makuyan nama pakang itu me.
1: Ikaluk talau mata gua mat cerita utinu pip silauk suting lu kuya nau yakpo.
3: Kowe nang kurni tak batam abu ngaman nang pipsi ni kadung ni mamak. Mat na. Kowe nang ni.
1: Rebecca, aku kau ublok metak di tahu gapi tahu kanok ihu magi beuk taman.
4: Kau jalinat saya hat tak tertaku, elu tak senekut. Negeri cilegai mata mana pigi alang mata tegga. Mama tsiak tu ne ne gelag me jago ne gego me na tsiak tu ne ne gelag me jago khuza nak do hat tak to ale tak ko le tak se ne ko ne ga tsi tal ga mata amma le tak ko ti jo ko lo sa gat ga tin nak te go tab ba ne ho we nak do hat tak to
1: u blo me lo hilat sa u blo ne

0: Tusai sila tusai samitamaka tanamit. Manalitana pivalelere yude kanga talodamin. Pabla yo pivalelere tilugu tusane aptigu.
1: Takulio yunga tamanga taluguani pivalelere tini ukausi khaak yung niyagama. Sila tiyawag ulumi allakitsyakshuni nubuya kayangitu isikinuktu. Ikpakyanilu naggadami tuwailaw katta tayo makilamiyo tiyumi tuwailaw tuyaktugun umiaktug bisaw tiyalaksuni uksuwa tiyalaktu maanna kuwianaktu taman na hikubun. Takpangay tayo naman uang naming anuwi uluin na hikwilaw si mangman ikpaksani taman na upinaktok. Sila yung nasaktwa lulaw at talutamaan ni talugiwa ni akotibun at ugeagun. Puyoktwa lulaw at talulaw man kuya na lulaw ng ito. Sukalwa katang matailangin puyulwa at katakutin. Sila lutay naman mana palagyumiyo ama nunabot. Tunguyok si Tiyaki Maloksuni, kadyang na siyo, nunakatiya loksuni lo, tayo may tuyo, kadyang na si Tiyak tok talugiwa. Ikaliyak pagtun, pichiliyok to, amisulong miyot, namutuin na ikaliyak pagtun, amisulong ni, ikaliyak wisa kakata, namutuin na handak siyoting, awlak paliribut, talugiwa ang miyotayit, amma taikwa nukkangayu ilisaktun katimati tauhattalung mingmata ilitaksinik kullu sanay kaksuti makkung ni tamani ammalo hamlakuttau matuingatit sikattang mingmata pingwa wingmi ni takwa nutakkabun ullu sama katimati tauhattaktun taikwa takuwiala wakin ilulikkan takuyaktok sugin kuwia sulauktun ani yumalaungitto aigalo wakin taikani tuinnakumalauktu kuwia sukkami katimmati chaugami pingwakti chauvaksutillu ikkaktuijin tikisimakain nalauktu gawaloan ngin ikkaktuijin ikkaktuijinaksuti amisuni yuyuksau kisiani Singuwa kayakti tayo tuwin na ribok, tayo ay kaktok tayo niyak tun, utakikan na kaya kakang niyalak kun, ukiyak sangu yuk sa yung